0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Nandun na miyak sabak ako. Kisarbak mo ako. Kisamamit mo ako. Kiskula bak ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya rumah kay si Berichigo. Anang kalo main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, sano, sano, chigo.